0: Donald.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Ang susunod na programa ay sa

0: Hello, hello, hello, hello! Ayan po, hapon na naman, nalastres. Araw ng Miyerkules at unang araw ng Hulyo. Good afternoon to you and...
1: Magandang magandang araw po sa inyo, Tito A, at sa ating mga tagapakinig kung nasaan ka man sa dako ng ating mundo. Ako po si Ann. Kayo po ay kasama natin ngayon sa ating Filipino program tuwing alas 3, ang Hoy Pinoy!
0: At siyempre po, ang inyong lingkod, Tito A, nagsasabing magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa kaibigan kong taga-Japan. Pilipino siya pero mukhang hapon. Yeah, si Edward Balyari, good afternoon. Isang magandang pagbati sa lahat na nakinig dito sa Melbourne, Australia, at sa lahat ng Pinoy, saan man dako ng mundo, lalo na ang mga taga-Valenzuela. Good afternoon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Iba Pinoy. At alam ko hindi na umuulan dyan. Alam ko rin na maganda na ang panahon ngayon. Lumipas na ata si Henry. Good, good, good afternoon sa aking kaibigan din si Abko, si Deli, Delesma Cobillon dyan sa Saudi Arabia, si Janet Zaison, at saka si Koji Bautista na taga Bulacan. At siyempre, yung mga taga Saudi, binabati ko ng good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. At kayo po ay nakikinig sa 92.3 FM, 3ZZZ, sa himpilan po ng Radyo Pilipino. Alam mo ba?
1: Yes,
0: Ann,
1: ito ay.
0: Opo. Birthday natin ngayon.
1: Wow, happy birthday ng...
0: birthday ng station, ng opo, radio station.
1: Ilang,
0: we are celebrating, actually, noong June 18, nag-celebrate wow. tayo ng 37th year.
1: 37
0: years na tayo.
1: Pagkakaalam ko, Tito A, nag-umpisa ka nung nag-umpisa.
0: 6 years old ako nag-umpisa.
1: Wow!
0: Kaya 37 plus 6.
1: Grabe!
0: Joke lang po.
1: Happy birthday po sa nakikisatin.
0: Of course, shout out po sa mga taga Lorex Zalon dyan sa Karuhatan. Good afternoon sa inyo. Ang aking si Edward Tulite as well. Good afternoon sa inyo lahat, mga kaibigan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at tunghayan nyo po ang aming programa mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Miyerkules at Biyernes.
1: Biyernes po alas 7 hanggang alas 8 ng umaga.
0: At paglinggo naman po alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi at Miyerkules.
1: At tuwing Martes, Tito A, ang programa po ay alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Wow! Of course, ang aking kapatid si Christine Pascual, good afternoon to you. Pa-shout out daw kay Andeng. Oo nga pala, si Andeng, alam mo to si Andeng, meron na siyang shop sa Shopee. At ito yung good luck sa iyo, Andeng.
1: Congratulations, Andeng.
0: Oo, sa Shopee. Yung ang pangalan ng shop na is Happy Finds and Sorry Paper.
1: Mm-hmm.
0: Oo, hindi ko alam kung bakit siya nagsusorry sa
1: bakit
0: paper.
1: Kaya?
0: Joke lang. Anyway, 6 o'clock. Nakalipas po ang alas 3 ng hapon. Dito pa rin po sa Radyo Pilipino. Good afternoon din kay Mina Nicole Maala. And of course, pakibati daw si Koji birthday ni... Birthday girl. Ah, birthday ni Koji Bautista. Okay.
1: Opo, Tito A, meron din akong gustong sabihin na mainit na pagbati, mas mainit pa sa sabaw ng
0: umaapoy
1: tinola.
0: Umaapoy.
1: Sobra-sobra naman. Mainit na pagbati dahil malamig po sa Melbourne. So, mainit na pagbati sa aking mommy at daddy na nakikinig ngayon, sa aking kapatid na nagbabakasyon ngayon galing Sydney, at syempre sa aking lola na nandyan sa Sydney, sa Brisbane, Lola Nene, at kay Tita Sylvia, salamat po sa pakikinig nyo sa ating programa. Samahan nyo kami.
0: Ayan. At alam mo ba na meron mga nag-request ng kanta ni Janine Burdin at saka ni Adi na itong awitin niya daw ay yung Mahika. Alam mo ba ibig sabihin ng Mahika?
1: In English dito ay magic.
0: Magic.
1: Magic.
0: Oo, hindi
1: Mahika.
0: Po magic sarap ha. Magic lang. Ang Mahika ni Adi and Janine Burdin on 92.3 FM para sa mga lahat na nagse-celebrate ng birthday ngayon. At ito po ay ang pagbati namin sa lahat.

Shoutout din kay Melda Delesmo at sa kanyang gwapong asawa na si John John na nagsisipag dyan sa Valenzuela Waste Management. Good afternoon at shoutout sa inyo.

0: Yan po ang handog na bilang natin sa lahat ng mga nakikinig sa hapong ito. Yan po si Adi at Janine Berdin, ang Mahika o 92.3 FM 2000, nagdala sa atin ng oras na 11 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Good afternoon and shout out din kay Sylvia Albino. Good afternoon sa inyo. Meron ka pa ba dyan babatiin dyan sa Pilipinas o saan man sa parte ng mundo? Of course, si Edward Malyari sa Japan, si Adelaide Delas Mocobillon, si Delay na nasa Saudi Arabia na nagpapagaling ngayon kasi medyo nagsiklib siya dahil ang tuhod niya ay nagkaroon ng medyo hindi pagpapayag sa paglakwat siya. Ayan.
1: Ano? Ganun ba ba yun, tito?
0: Oo, kasi pag ibig sabihin, pag sumakit ang tuhod mo, hindi ka pinapayagan ng lumagkwat, maglakwat siya, no? Happy Fiesta po sa Bukawi, Bulacan. May pagoda po sa July 5, pagoda. Naalala ko yung pagoda, ano? Disaster ba yun?
1: Ay, opo. Yung
0: natandaan mo yun? Anong taon yun? Anong taon kaya yun, Koji?
1: Nakalimutan ko yun, pero...
0: Pagoda something-something na opo. Yung nalubog yung ano nila, yung
1: pagoda, yung parang bangka po yun na malaki.
0: Possession. Shout out sa mga taga Bukawi, Bulacan dyan at saka sa mga taga Janet, anong ba yung shop ninyo? Good afternoon sa mga masisipag na nyan dyan sa salon, sa Rolex. Lorex pala. Lorex Salon. Dyan sa Karuhatan. And good afternoon din sa mga nandyan sa Caloocan National High School. Ang masisipag na nagtitinda kasama ni Iris. Masisipag na nagtitinda ng yogurt.
1: Wow, yogurt.
0: Gusto mo ba yun?
1: Opo, Tito. Yogurt. Eh. Pwede lagi silang may dalang ano, fridge ref doon.
0: Hindi. Nandun na ata. Hindi ko alam.
1: Ah, may container. Opo.
0: Oo. May container. Pero sa school kasi, di ba, may mga canteen.
1: Opo.
0: At ang, do you know, are you aware na ang Caloocan National High School ay pangalawa sa may pinakamaraming enrollees.
1: Wow, ilan kaya ang estudyante doon?
0: Iwan ko. Tanungin mo kaya kung ilan libo ang
1: libo,
0: ano dyan.
1: Libo-libo ang mga estudyante dyan.
0: Shout out din kay Joanne and Ferdy De Rona na nakikinig din sa atin. Itong mga kaibigan ko ito ay ang mga employer nito, mga Amerikano. Kaya kailangan English poker kaya dito.
1: Spokening
0: dollar ang aking
1: with
0: si Ferdy. Of course. At sana yung mga nahirapan sa init ng panahon nung last week, ngayon ay nagkaluwag-luwag dahil umulan.
1: Oo po.
0: Dahil, pero may bagyo, butin lang hindi po nagland sa atin. Pero naapektuhan pa rin yung gitnang silangan ng Luzon, kung saan ang isla ng Marinduque at Mindoro ay naapektuhan.
1: Hindi po ba nandun yung kapatid ninyo, Tito
0: Ray? Oo, nandun si Grace.
1: Grace siya kasi.
0: Grace Mui.
1: Nalimutan ko yung pangalan.
0: Oo, si Sancho. Sancho, of course. Pero nasa Valenzuela, Sancho ngayon. And good afternoon sa aking friendship. Ang friend ko na si Tito Patsy Granada Gutierrez, ang napakagandang membro natin dito, tagapamahalaan ng Radyo Pilipino.
1: Wow.
0: Good afternoon sa inyo. And of course, magpagaling kagat Wilson kay Liz kasi medyo
1: meron
0: siyang sore throat. Ayan.
1: Get kasi, well soon po, Miss Liz.
0: Malamig daw ngayon, sabi ni Tita Patsy. Oo nga, pero sa dito po sa studio namin,
1: hindi namin
0: ay
1: nangarap.
0: Medyo mainit. Tama,
1: cozy.
0: Katamtaman lang.
1: Very 20, cozy po kami.
0: 22 degrees ang naka-set ang ating temperature.
1: Mm-hmm.
0: Ang oras natin ngayon ay 15 minuto makalipas po ikatatlo, at isang balita na gusto kong ihandog sa inyo. Ang ating kababayan na si Alex Ayala ay napanalo niya po yung first round sa Wimbledon at tinalo niya si Zarazowa at 20-year-old na Australian player na si Maya Joint na taga Queensland. Tinalo niya rin po si Serena Williams na 44-year-old na po from America. Ngayon, ang maglalaban bukas ay si Alex Ayala at saka si Maya Joint.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Hopefully, any wins will be good news for us anyway.
1: Kasi pareha po sila.
0: Australian at saka Pilipino. Pilipino. Pero siyempre, nananag pa rin ang pagka-Pilipino.
1: Opo.
0: At gusto kong batiin and happy listening po and shoutout sa aking napagagandang auntie Imbay. Diyan po sa Manila, sa Pasig. Good afternoon po sa inyo. At si Sanzui, ay si Sanzu. As ating kaibigan ay nakikinig din sa hapag ito. And of course, Edward, laging nakikinig yan sa atin na taga-Japan. Gusto kong bisitahin sa Japan eh.
1: Kailan naman kaya yung tito?
0: Kaya na, muntik na akong pumunta doon. Kaya na napunta ako sa Japan.
1: Japan, Olonga po?
0: Sa Bebesia.
1: Bebesia ba? Ay, sorry.
0: Mali yung nasakyan ko, Edward.
1: Mali, ano ba yun?
0: Maling-mali. Ito na lang. Estranghero, ibibigay natin
1: yan
0: sa atin.
1: Yan ang ano, na-meet ni tito ay sa Japan. Yung estranghero.
0: Oo. Cup of Joe. Ito po ay si Cup of Joe sa awitin na Estranghero para sa inyong lahat o 92.3 FM 3ZZZ. Cup of Joe. How are

Ihandog ko itong awiting itong estranghero kasi matagal ko na hindi nakikita itong kaibigan ko si Bobet Tandok na taga Valenzuela din. Good afternoon to you, bro.

0: Iyan po ang strong hero ng Cup of Joe na nagdala sa atin ng oras na 20 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon at patuloy ko'y nakikinig dito sa Hoy Pinoy sa 92.3 FM 3ZZZ na nagsa-celebrate po ang radio station natin ng 37th year and going to 38 na tayo kasi nag 37 tayo nung June 18. At siyempre gusto kong batiin ang radio station na nag-survive. Nag-umpisa kami isang studio lang doon sa basement ng Trades Hall Council Building kung saan nag-umpisa kami mga wala pang 20 language.
1: Opo. Oo, ngayon. Dito eh, opo. Uh-huh. Hindi ko ma-imagine yun nga po, no? Isang studio, syempre nagpapalit-palit ng programa.
0: Correct. Hindi
1: ibig sabihin, naka-queue, physical na, nakapila.
0: Nakapila
1: yung mga broadcaster. O pag natapos yung programa, ay ako naman yung uupo.
0: Totoo yun.
1: Hindi ko ma-imagine yung eksena na yun.
0: Pero masaya. Masaya yung ano namin. Kasi first time na nagkaroon ng, kumbaga, multicultural radio. First time na narinig ang language na Tagalog sa ere. Dito sa Melbourne. At after 2 years nga namin dito, nagbukas din ang SBS. Napunta rin ako doon sa SBS. So medyo, kung 37 years ito, at kung ako ay ilan taon na kung nag-umpisa dito, 37 years na kami dito, medyo matagal-tagal na.
1: 6 years old ka dito eh.
0: Oo, 6 years old na ako kasi 47 lang ako. Hindi, 46 minus 20. Ayun. Plus 20 pala. Ngayon po, mga senior na po kami. Actually, dual citizen na nga ako eh. Australian citizen saka senior citizen.
1: Ay.
0: Pero hindi pa ako nagpipilipino. Malapit na. Babalik ako sa pagka-Pilipina. Gusto
1: magiging,
0: kong, gusto kong bumoto.
1: Ah, okay,
0: dual citizen. Kaya magiging triple citizen na ako ngayon.
1: Pero Tito A, no, ang napaka ano po ninyo, ang tapang po ng paninimula nyo po nung narinig po yung Filipino na language sa ere.
0: Hindi madali.
1: Kayo po nag-umpisa. So, congratulations at ang tapang po ng ano.
0: Alam mo ba na, siyempre, alam naman ng karamihan dito sa Melbourne na ang native tongue ko is not Tagalog. Bicol.
1: Mm-hmm.
0: Ang aking salita, Bicol. So, nahihirapan din ako. Kaya minsan, nakapag-Bicol ako sa radyo. At yung may kwento ko lang, yung mga news natin ngayon galing na sa internet. Ano? Noon, ang balita namin ay galing sa Philippine Airlines.
1: Pumupunta ka pa sa airport?
0: Pumunta ako sa airport. Hinihingi ko yung in-flight newspaper nila na bulletin at saka Philippine Star. Tapos, English yun, tinatranslate ko pa sa Tagalog.
1: Po, pero parang bago mo i-translate ito, ay natatranslate sa Tagalog, nagiging Bicol muna sa isip ninyo.
0: Oo, siyempre, yung conversion, no? And I have to learn Tagalog. Although, siyempre, nag-aral naman tayo ng Pilipino sa paaralan. Nakita mo na ano pa tayo sa pagiging nauutal ka pa sa pagtagalog, siyempre. Ano, at sa pagtagal ng panahon, natutunan na rin. Nasana na rin ang dilan natin na magtagalog.
1: Pero magandang ano po yun, Tito, isa sa magandang balita yung pag nauutal ka. Ibig sabihin nun, may alam kang more than na isang lengguahe or dialect. Pag nauutal ka kasi.
0: Diba, ganun ba yun?
1: Oo, kasi isipin na iba, ay nauutal, merong ano, mga disability. Pero hindi, isipin mo, may alam siyang iba pang dialect or lengguahe kaya siya nauutal.
0: It makes sense, no?
1: Diba?
0: Oo, kasi ang ano natin, ang brain natin nagko-confuse which language are you gonna use?
1: Opo.
0: Diba? So, may English pa, may Tagalog, may Bicol.
1: Diba? Eh, kasi it takes tapos a while
0: Bisaya,
1: yung utak
0: may Ilonggo.
1: Hindi naman tayo robot, Tito eh. Kaya yan, nang nakikita, ngayon na sasaksihan ko, Tito eh, nauutal ka, bigla akong naisip, hindi yun dahil tayo.
0: Hindi ka kulangan yun. Ano?
1: Opo.
0: Oo.
1: Strength pa nga yun, Tito.
0: Maraming salamat sa pagpaalala mo kasi dati talagang sabi ko, itutuloy ko pa ba ito? Eh, walang iba. Ilan lang kaming nag-radio noon. So, gusto ko talagang patunayan na karapat dapat din mapakinggan ang mga music na Tagalog dito sa Melbourne. Kasi dati, wala naman internet. Dito lang, no?
1: Opo. Oo. Salamat, Tito, sa pag-pioneer. Hanggang diba? Biro mo hanggang ngayon, andito ka po. Para ano, para mag-mentor sa akin.
0: Kaya nga, siyempre, hindi natin maikakaila na darating ang panahon. Ikaw uupo dito at ako na lang nandiyan para mag-assist sa'yo. At kayo naman yung mga kabataan ngayon ang
1: Hanep, kabataan.
0: Kailangan magpatuloy. Oo, hindi yung mga gumagawa ng bata dahil kasi dati mga bata pa kami, ngayon hindi na bata talaga naman pong nagtataka yung iba, bakit ako tingin sa taas daw? Kasi nga nandun yung oras natin.
1: May nagtatanong ba, Tito, ang ganda nitong ano na to. Alin? Interactive. May nagtatanong, ba't ka tumitingin sa taas? Sila ba'y nagtanong?
0: Oo, sila. Kaya sabi ko, hindi natin hindi maiwasan na tumingin dyan. Kasi dyan po kami nabubuhay sa oras, minuto-minuto o segundo-segundo. Ang ad po kasi dito sa radyo ay per segundo ang binabayaran. Kaya kailangan aware tayo. Gusto ko rin batiin, congratulations nga pala sa mag-asawang si Marisa. Ayan, per segundo ang binabayaran. Kaya kailangan aware tayo. Gusto ko rin batiin, congratulations nga pala sa mag-asawang si Marisa Restrellado.

Oras natin ngayon mga kaibigan, 27 minuto na po makalipas po ang ikatatlong ng hapon at patuloy ko'y nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy, ang Pinoy Radio dito sa Melbourne, ang 92.3 FM, 3777. Isang awitin ulit para sa inyo lahat. Ito po ay si Zach Tabudyo na may pamagat na...

0: Gusto nga palang batiin si Gray Santiago. Good luck sa inyong laro. Anong laro nga ba ito? Sa Team Jasmine, good afternoon and shout out sa inyo dyan sa laro ninyo. Sana manalo kayo. At si John sa dyan sa Waste Management ng Valenzuela City, good afternoon to you. And advance happy birthday kay Makmak at saka kay Lenlen Francisco. Advance happy birthday and good afternoon to Joan and Ferdy. Ayan po ang awitin ni Zach Tabudio na may pamagat na Paano 92.3 FM Chuchupasad. Kalahating oras na naman ang ating nakonsumo is may 30 minutos pa tayo, mga kaibigan, na magsasama-sama. Sana po ay huwag kayong kakalas dahil bibigyan pa namin kayo ng iba pang mga balita. Ito po ay ang tungkol sa tingnan natin ano yung balita na to. Ito po yung laban dapat ni Manny Pacquiao sa kani Floyd Mayweather sa September. Hindi na po matutuloy ang inaabangang rematch.
1: Bakit kaya
0: tito? Ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather na nakatakda gawin sa darating na September. Ayon sa kampo ng Pinoy boxing legend, target na ngayon nilang idaos ang laban sa

0: unang bahagi ng 2027. Ayon po sa company Pacquiao, kabilang sa mga dahilan sa pagpapaliban ng laban ay ang volatile mix of federal lawsuits, scheduling overbooks, and financial gridlock completely surrounding the Mayweather camp. May problema dun sa kampo ni Mayweather. Iginit din po muli ni Pacquiao na dapat maging official ang laban, ang rematch, at hindi lang po isang exhibition, kasi binalita ni Mayweather exhibition lang daw, samantalang yung usapan nila ay talagang title rematch talaga. But noong Marso, sinabi naman ni Mayweather ang laban ay magiging exhibition lang. The contract that we signed is a real fight. I wouldn't fight an exhibition, ani Pacquiao. That's the contract that he signed, and he has to remember that I want Floyd to live with the one lost on his professional record, and always remember who gave it to him. Ayan, kasi si Floyd Mayweather, hanggang ngayon, zero loss pa siya. Hindi, ayaw niyang lumaban kay Pacquiao itong Ipaglaban ni Pacquiao para magkaroon siya, at siya ay ang magbibigay ng isang lost kay Floyd Mayweather. Samantala, inulat din po na hindi na matutuloy ang nakatakdang laban ni Mayweather kay Mike Zambia. May nakatakda rin umano siyang exhibition bout laban kay Mike Tyson, Justin Kenneth. And sumulat nito ay galing kay Justin Kenneth Karandang. Yan po ang isang balita.
1: Dami pa lang naka-line up.
0: Oo, nagpirma siya. Kasi siyempre, pag nag-kontrata ka, gaya ng mga laban na kahit anong laban, kahit anong concert, pag gusto mong kunin yung isang talent, kailangan pipirma ka ng kontrata.
1: Contract,
0: at sa pagpirma pala ng kontrata, meron ng 50% down payment.
1: Opo.
0: So pag ikaw ang... Para pag sa concert, araw ng concert, doon mo bibigay yung another 50%. Mm-hmm. Ganon din sa laban, ang kontrata. Ganon din sa boxing. Mm-hmm. Sa pagpirmahan ninyo, pumirma si Pacquiao, pumirma si Floyd Mayweather sa isang promotion na company, yung magpo-promote, yung kumpanya na
1: kasi,
0: magpo-produce.
1: Kasi, syempre, i-advertise po yun.
0: At pumirma sila na laban ito talaga. Title fight. Hindi
1: pero
0: ito exhibition.
1: Hindi exhibition.
0: Ayan, ang pinapalabas ni Mayweather, exhibition lang daw. Ibig sabihin, hindi official yung laban nila. Good afternoon kay Eric Escobar. Good afternoon to you also, and happy listening sa iyo. Shout out sa pamilya mo at kay Meltem Cotacourt. Good afternoon to my friend. And of course, to Michael Angelo Obias. Good afternoon to you also. And they are listening on 92.3 FM, 3ZZZ. And of course... Radio ay nasa himpapawid po tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At Biyernes?
1: Biyernes po, tuwing alas 7 hanggang alas 8
0: ng umaga. Linggo naman, alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. At Miyerkules?
1: Tuwing Martes, Tito A, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Shoutout din ako, Tito A, sa akin pong mga kaibigan dyan sa Children and Youth Choir. Lalo na si Kuya John.
0: Ito ba sa Cavite? Hindi.
1: Opo, sa Cavite, Tito A.
0: Ah, okay.
1: Cavite. Uh-huh. At kay Kuya Wally, Ate Wells, Diane, at mga iba pa ko po pong kaibigan dyan. Kumusta? At sana po, ano bang panahon ngayon doon? Oh, as usual, medyo mainit. Marami
0: hindi,
1: po siya.
0: Kasi umulan ka nung dalawang araw na umuulan dahil sa bagyong Henry. Pero
1: Nag-brown out pala sa kanila. Naku, sana po okay na, ayos na yung transformer dyan. Kasi may nagbalita sa akin. Sana po umukay na.
0: Ito, isang awit na ibigay natin sa kanila, mga taga Cavite. Ito po ay para sa inyo, Rob Daniel, na may pamagat na sinta.
1: Sinta.
0: O 92.3 FM, 3ZZZ. This is Rob Daniel's latest

0: Yan po si Rob Daniel sa awiting may pamigat na sinta. Dito pa rin sa 92.3 FM. 3% nagdala sa atin ng oras na 41 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon at patuloy ko nakikinig dito sa Hoy Pinoy. Hoy Pinoy. Meron ka pa bang gustong ibigay na mga balita dyan tungkol sa ating komunidad? At sana nga pala gumaling na si Liz Honey kung saan ay namamalat dahil sa trabaho at sana ay makapag wala daw siyang boses ngayon.
1: Opo. Nako, Miss Liz, ako po ang ginagawa ko pag ganyan is di ko po alam kung magiging effective to sa inyo, pero ako, kumakain ako ng raw, yung hilaw na ginger, salabat. Sorry, old school ayan po ako. Pero
0: pares tayo. Ako naman, natutunan ko yan kay Gerson Trinidad, dahil singer yun. Yung manuka honey, talagang pure, hindi naman pure. Mga 50% yung ano niya, from New Zealand. Ang manuka kasi is from a bee only, endemic sa New Zealand. Oo, manuka honey. Napakamahal, napakamahal niya. Pero sa akin, Gerson tumalab. Tapos, ito nakakatuwa kasi si Colleen, yung kamembro natin sa kasi Brian, lahat sila nagbibigay ng suggestion na kung anong gamot sa ano. Nagmistula kami mga doktor, iba-iba ang ano namin, mga opinion.
1: Mm-mm.
0: Pero sabi ko, magpatingin na rin siya sa GP niya para sigurado.
1: Kasi baka iba naman ang
0: dahilan. Ang cause, ang dahilan, iba-iba ang dahilan.
1: Tsaka opo, iba-iba yung nakikita, depende po kasi sa bawat individual. At tsaka tito, shout out ko rin pala si Kat, tsaka si Brian, Yap. Si Brian, ilang beses ko nang nakita sa commercials sa tuwing nanonood. Nag-message ako, nakita ko na naman.
0: Congratulations,
1: ang dami ng ads.
0: Mga gigs. Anyway, good afternoon and a shout out kay Lorna at saka kay Lenlen and happy advance happy birthday kay Lenlen Francisco na alam ko kung saan nila gaganapin ang kanyang kaarawan. Ito ay sila ay mag-overseas. Overseas from Valenzuela to Marinduque. Overseas yung kasi ano yun, dadagat sila.
1: Parang interstate.
0: Kasi ano yun isla.
1: Kaya pala diba? Overseas dahil masasakay ka pa ng bar.
0: Overseas kasi punta, babiyay sila hanggang Lucena. From Lucena to Marinduque.
1: Oy, passenger. Magpa-passenger ship ba sila?
0: Sa Roro.
1: Kasi pwedeng mas madali dahil madadala nila yung sasakyan nila.
0: Tatama. Yun naman mga papuntang Mindoro is from Manila to Batangas. Batangas to Mindoro.
1: Ayaw nga, Tito A. Land travel mula Manila hanggang Batangas.
0: Iba-iba ang sasakyan. Kaya sana maging matagumpay ang inyong pag-celebrate ng birthday, Lenlen.
1: Opo. At saka safe ang biyahe po.
0: Ang biyahe at saka magpakasiya sila. Doon sila sa resort na Gracias Resort. Diyan po sa Buwak, Marinduque. Ayan. Good afternoon nga pala. Shout out sa aking kapatid dyan na si Grace at saka si Sancho San Diego. Good afternoon sa inyong lahat dyan sa Marinduque kung sino man na nakikinig. Oras natin ngayon ay 45 minuto.
1: Makalipas ang alas 3 ng hapon.
0: Correct. And of course, 8:30 a.m. daw sa Saudi Arabia, Bobet. Alas 8. Kaya pala si Dela ay papasok na rin sa trabaho sa ospital.
1: Tito, si Bobet po ba yan yung nagtatrabaho sa Aramco?
0: Yes.
1: Aramco yan, Tito A.
0: Aramco yun?
1: Aramco yun. Sa Saudi Arabia. Na petroleum
0: ba?
1: Aramco yan.
0: Sa Bicol kasi, ang alam, Aram.
1: Parang Hapon, Tito.
0: Totoo yan.
1: Aramco yan.
0: Totoo yan sa Bicol, parang may pagkahapon. Harong, Oo, oh, yung mga ganun. Aram kaya ko. Marinal daw sa Enduga Boss. Sana ay yaong kamo sa maray na kamugtakan dyan sa Bicol, sa mga taga-Magaraw at saka mga taga-Kalabanga. At sana ay huwag niyong pababayaan ang sarili niyo, lalo na yung mga nakakatanda. Ano? Meron ako palang, gusto kong batin si Onyong Samson na nagpadala sa akin ng material tungkol sa pagiging pag-iingat ng isang matanda. Aha.
1: Aha. Gusto ko rin pakinggan yan, Tito.
0: Oo. Ito yung sinasabi niya sa akin na i-share ko daw dahil napaka-importante. Dahil si Mama, nangyari na ito sa kanya. Bago tayo maubusan ng oras, gusto kong i-share sa inyo itong pinadala sa akin ng kumpare kong si Onyong Samson. Ito po ay kung paano ito galing sa orthopedic doctor para sa mga senior citizens, ano, ages 50 to 100. And si Mama kasi dati dinadala ko para magpa-examine density test ng bone, ano, pero may formula sila na sinasabi nila, yung here is a formula, risk of fractures, external impact force, and bone density sa lahat ng mga senior citizens na prone po ang mga pagkabali sa hips.
1: Sa opo, mga balakang.
0: No? Sa balakang. Balakang nga pala yun sa Tagalog, no? At decrease lang ang ano, yung wrist, kaya kailangan.
1: Ng injury.
0: The most critical step daw para sa mga seniors, para maiwasan ang mga fractures at saka yung pagkabali ng inyong mga balakang at ano-ano pa man na injuries. Ito po ang isang mga tip sa kanya na sabi, unang-una, mag-iingat lagi at mga be vigilant. You be careful and be vigilant. Specific precaution. Never stand on chair. Huwag kayong tatayo sa upuan o kaya sa stool para abutin ang isang bagay. Pangalawa, huwag po kayong lalabas ng bahay kung maulan kasi pwede madulas.
1: Okay.
0: At lalo na pag wala kang kasama, no? At pangatlo, habang naliligo, umupo.
1: Maglagay ng upuan sa loob ng kaliguan.
0: Sa loob ng shower, oo. O kaya, sa bathtub ka na lang. Ano? At ang pang-apat ay, ito nga, ikaw nga ang mag-ganito. Number four.
1: Ang pang-apat po natin ay para sa mga kababaihan, lalo na, umiwas pong magsuot ng, habang nagbibihis po, ng inyong mga kasuotan after nyong maligo, huwag po tayong sasandal sa pader o kaya sa iba pang mga kagamitan na nandun dahil pwede po itong mag-cause ng mga dulas or yung mga fracture sa ating balakang kasi yun po ang talagang pinoprotektahan natin eh dahil yun ang ano, magkakaroon ng injury. So pwede po tayong umupo sa upuan or sa ating bed habang nagbibihis po tayo nagbibihis. Para komportable po tayo.
0: Panglima naman.
1: Ang panglima?
0: Ano yung panglima?
1: Yung panglima naman po, Tito, ay pag gumagamit naman tayo ng ating banyo. Restroom, yan, kailangan siguraduhin natin na tuyo at hindi madulas ang ating floor. At kapag tayo ay umuupo sa toilet, syempre, kailangan nating gawin yon.
0: At kung just in case, speaking of handrails, kung wala kayong handrail sa bahay, pwede po kayong tumawag sa council. Sa amin, gaya nung si Mama, nagtumawag lang ako sa council, sila ang naglagay ng handrail. Libre po. Libre.
1: Ah, maganda yung Tito, i-re-report mo lang.
0: Matanda ka.
1: Kailangan natin ng support, magre-report tayo at meron naman po talagang tutulong.
0: Oo, meron tutulong. At saka yung sinasabi ng handrails at saka yung sa ambulant, pag sinasabi, hindi lang sa banyo, meron din sa shower, toilet, meron din sa shower.
1: Meron din sa shower, Tito. Yung iba nga, ang design nun, di ba? Iba, horizontal. Yung iba naman, paslant.
0: Paslant, oo. At saka, kahit yung sa pintuan, gaya ng kay mother kasi kinailangan niya ng mag-wheelchair, binigay din ng council yung wheelchair at saka yung rampa na Dadaanan mo kasi kung may pintuan, siyempre may elevation, lalagyan nila ng rampa yan para mas mabilis o madaling gamitin. Oo. Ang pang-anim,
1: ang pang-anim po, kailangan siguraduhin natin na
0: tuyo.
1: Tuyo, tsaka hindi, tsaka wala pong kalat yung mga sahig natin sa ano, sa kwarto.
0: Mm-mm.
1: So kasi syempre pag maglalakad ka doon, kung ikaw ay ano na senior citizen, hindi mo na mapapansin yung ibang bagay, kaya free of clutter ang ating mga sahig before bedtime para.
0: At kung kayo naman ay babangon sa hating gabi, ano, o iihi o pupunta sa toilet, siguraduhin huwag ka agad tatayo. At kailangan may bukas ang ilaw para meron kang bearing. Si mama nahulog na dyan dahil hindi niya alam kung saan papunta yung toilet.
1: Opo, dahil walang ilaw.
0: Oo, kasi wala siyang, ano, yung bearing niya, madilim at saka kababangon niya lang.
1: Mm-mm.
0: Hindi niya alam saan siya pupunta. Mm-mm. So, natumba siya. Iyan ang aasahan na ay iiwasan natin. Sa pangsyam,
1: Pang walo, Tito A pala muna. Iwasan daw natin ilock ang ating mga bathroom door kapag nalilig. Para pag may kailangan tayong tulong, madali po tayong mapupuntahan ng kasama natin.
0: Totoo yun. At huwag ilalak ang pinto.
1: Opo,
0: lalo
1: ilalak
0: na sa kwarto. Kasi
1: opo,
0: usually, yung matatanda, may toilet sila sa kwarto.
1: Opo.
0: So, doon sila magtutoilet, no?
1: Mm-hmm.
0: At pagbango nila, minsan pag may nangailangan sila ng tulong, pag nakalak ang pinto, hindi makakapasok. Oh,
1: mahihirapan po, hanapin mo pa yung susi. So, yun pa. May konting education din po sa ating mga ano, no, mga kasamang matatanda, sa ating mga magulang, mga lolo't lola.
0: At saka, if you fall naman, kung ikaw ay nahulog na, ikaw matanda, kunyari, gamitin daw yung kamay, parang pang-suporta, wag yung ulo at saka wag yung hips.
1: Opo, wag pilitin, wag nang munang pilitin.
0: Kasi hindi. At saka kung may sasandal mo yung kamay mo, mas madali daw ayusin pag nabali ang kamay kasi
1: yung
0: hindi siya deadly kaysa sa hips.
1: Opo.
0: No? Kaya kailangan itukod niyo yung kamay niyo kung kayo yung kumbaga nahulog. Kung
1: opo. Medyo nadulas kayo.
0: Nadulas kayo. Oo. At saka iwasan na ibagok yung ulo, no?
1: Ayun po ang mahirap kasi pati yung leeg maapektuhan din.
0: Ang isang bagay para maiwasan ito ay yung frequent exercise.
1: Opo, gaya ng ginagawa niyo, Tito A.
0: Lakad.
1: 10,000 steps. Nakailang steps na ba kayo ngayon?
0: Ngayon, nakapo, mag 5,000 pa lang.
1: Ay, kalahati pa.
0: Oo, kalahati pa. Marami pang oras. Yun sa, para sa mga babae.
1: Sa mga, opo.
0: Isa number 12.
1: Kababaihan naman. Ayun, kung kaya po natin through exercise din po, i-maintain po natin ang ating body weight o ang ating timbang ng ating katawan dahil syempre kakaibat na dyan ng diet, yung mga kinakain natin at ayun, sabi, umiwas daw sa pagkain ng mga leftover. Siguro dahil hindi na siya fresh.
0: Alam mo ba? At saka hindi lang.
1: Marami ng bakterya na nandun.
0: Prone na yung matatanda sa ganun. Yung pa naman paborito ko, yung mga leftovers.
1: Pa yung mga pagsasharon natin dito sa mga kainan.
0: Tama, totoo yun. Like, meron pa nga ako natira doon, sinaron ko nung linggo, ay Sabado pala, doon sa
1: birthday.
0: 18th birthday ng pamangking, anang apo ko pala. So, yun lang, ang pinaka-major na pa, iwasan ninyo at maraming salamat sa akin kumparis Unyong Samson na taga-Goa dyan sa Camarinesur. At ang oras natin ngayon, 5 minuto na lang po ang ating nalalabing oras. Oras. Bisaya manggit. Bicol baga.
1: Oras. Oras?
0: Oo. Son las 3:55 and punto in the afternoon. At patuloy tayong nakikinig pa rin. At pansamantala kami magpapaalam uli, mga kaibigan, sa aming programang Hoy Pinoy. Gaya nga ng sabi natin, ang Pilipino program ay mapapakinggan tuwing
1: ngayon po alas 3 hanggang alas 4, tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, tuwing Linggo alas 11 hanggang alas 12 ng gabi, at Martes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Yan po ang ating mga programa. Abangan po ninyo at tunghayan niyo po ang mga iyan sa buong linggo.
0: And a blessed good afternoon kay Bobet Tandok at kay Auntie Imbay Dema Felis. Good afternoon. And of course, sa lahat na nakikinig sa araw na to, sa mga taga Valenzuela, kay Macmac, kay Irish, at saka kay, of course, dun sa pamilya ni Irish na si Maki at sa Kenzo. Ano, good afternoon sa inyo lahat dyan. At good afternoon din sa mga nakikinig na taga Saudi Arabia, si Delhi, at saka si Bobet. At dyan naman sa Marinduque, si Grace, at saka si Sancho. Dyan naman sa Pasig, si Antimbay, at saka si Angelo. At buong mundo na rin. At sa Sardilia family, nandyan sa San Diego, California. Ang inyong lingkod po, Tito A, pansamantala nagpapaalam sa inyo.
1: At ito naman po sa si Anne, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin at naway nakadulot kami ng kaalaman at inspirasyon sa inyo ngayong hapon
0: at
1: na ito.
0: At konting musika na para sa inyo sa siyempre ang Tagalog music at dito lang natin mapapakinggan sa Radyo Pilipino on 92.3 FM 3777. Ito ay ang Amiel Sol. May pamagat na ikaw lang patutunguhan para sa inyong lahat on 92.3 FM 3777. Good afternoon and God bless.